0: radio nti oti Kumasi a obeti ni esi ewo wasa apia sumai ho nsemi besie nyina be radio tumi nti obeti na oti heya radio tumi nti obeti se ayi abrantie bi onya mfinhye radio no mienu 22 years ukada rider obi akodi na wo yayaya radio nti o ene proximity emma radio kadem da bi achichichichi kra na ere yekro esi yekwan kra yebedi nkomo MPP fo nso ahyaase ebe omo boobo omo akoto aba na womu a womu adwene ye omo senkrofo bi tietio mo fa ahodi so no safo no omo adwen ete se me madwen no na omo honam te se me honam no a womu petwo ka atwo ka mpe buro subo na omo de mraye adwuma no womu akosesa tabo abegu abato ne bi so se nipa na kuma ntani yemu a na wo bilili internally a na oni ahoden a ohia ni ntam wo se haado ohia ni wo ni ten o ka ntama gusu a wo se haado o ka dai ba wo sikani ye ntam kase ye die anko wie supreme court wa na ewuo na ade manipa ohia ni ntam wo se haado na sebe ye se court na nso so si wo mo bia nya manso na etwe no obi bu kwase a na ade ko nti womo a womo akoma etie ewo osun kukuruku amanyuko ba tan ne huno ne nkra bata ewo so ame womo ne namu ne namu a kwaje mra tumi kase tabo injunction e de koto police station election ne so police station o enya kudu ba bia ti nkrofono mu huno ntem no mo chaate free chwo na ka sabe de matwam ha ya ka mo ko region ya de ade kase ho nka ka bros pa ne ma bi e besi wo pa ho ni otu amu funi tu amu fo pa basi ye be injunction speed yes eti kwabra japan miura kennedy japan yanka ne se biem dr mamur bawumia ne sa 5 no mo koye no brian e champion and dr duchumo na wo mo ankoje taboa an injunction na nche so mo ahunu he ba wo du ba bi na wo tactics apart ni play now yes o tuana mo be no bada be nenre ya no ba ma election catch na fine kosi ni meanwhile obi sisi wu na wo tuana mo ama pepepe ya ba na dia somdwe so na eba echi saudi ahowo about them na o manari calipo any tontom agu na be pia gu carpet na sia eye ho wo na ehuru no kwa bo dia ho be ye wo de koso pia gu sa ai wasisi koje na do wo hunye din wo sia se meko na wa twetwa gu so sio to ya na wira no atwe wira gu so ai me kwa homa nso nkodi nkomo bi mnatia wa me motu ma bi bra me nsem no mama mo two headlines no 1 2 3 4 ame mo so kra eti me ko na me ne nana abuaje da costa eh me ti abranti kan ache be ma na ti sey
1: amero na so
0: eh na o ti ase o si mawu anko ate
1: e no anwa kanu
0: e bi se ya ba o bi se nse hunu no ya wuze ba bi sai se huno se miam yi ma ade ano oti ase se amawu akwate ka ne me kasa anyway abrabom ti sai
1: na me adu me kuso akra akra
0: me to nka che be ma
1: yo ho pa
0: me ntante nka na wo eye mu nsem tasi pa
1: mate
0: wose nipa ba ko afrim afoforo be ye enum aprepra air footbridge be ne collapse sa no kro be so na se me shi
1: yo awro se mu esi wo apie suman no ewo wasa east mensimo ewo atoe mantemo ne nyina ne se abrante a efre no yeboa richard edin ya bi pimu apie suma ne ne mpate mate se kwa fukuru mu ne capricha omota de fre no a eye popi na popi onfinsia no aduonu mienu abrante yi e de eye afu mu eniyama metre bodi e banche atosodie ene eniyama keka ho edi free eye capricha ho e de ba apie suma na eye ensamso ekwan bi eye footbridge bi ewo eye river bonsa ne so abrante ye de niamen abedu apie suma akurum awie na wo sign na chi akwo capreche be bi ode niamen di free baaye no na wo kwo no na nipa enum ene ka ne ho abobo ya no enti bra wo du river bonsa na so ye be bi a ensamso atwana sa twin